Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba giha ijambo umuntu uwo ari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongere utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: arakoze neza, arakoze umutamara aho gafanya gahinda bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe nuko rero reka tumanze akakara gaciyemo reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi
1: indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihoto fise indirimbo zitari nke ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe ngira ntacho byo bitwaye
0: yego me nanje n'icyo nshaka yitwa gutyo indirimbo
1: muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte atari ko byahoze
0: uko tubibona siko byahoze bisigura yuko kera nta byahoraho ngo ubunye biriko biraza neza cyane hariho bishashe
1: hariho bishashe guma biza
0: i message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahora ni ubuhe kugira ngo twumve
1: ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire bikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira ego

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni iyi. Indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu. Umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka. Nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo ntarimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

0: listen to me. We will take this.
1: Nurukunda.
2: Egumi.
1: Bujya umuntu afise urukundo muri we. Niwe umutunzi na kwita umutunzi. Umuntu afise urwango muri we. Kenda mwita ko ari umukene. Ahubwo umufu.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ahani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.

0: arakoze neza, arakoze umutama araho gafanya gahinda nibintu bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka yitwa gutyo iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ngo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwuma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoraho ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo no guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire bikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: Iyindi ndirimbo muza kuduha ni indirimbo igira gatatu.
1: Indirimbo igira gatatu umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo ntarimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe.
0: Indirimbo zitatu. No kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu, indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.